0: Podo sing rukun, podo anak-anak Janaka rukuna, Parikesit Wisantara lan Wisasangka. Wiratmaka rukun.
1: Nggih. Nggih, eyang kula badhe rukun.
0: Ya, aku rukun, Mbah.
1: Nggih. Eyang kula badhe rukun ya. Ngestina busa ayem tentrem ya, Nggir, rukunmu kabeh.